0: oka muthenya uyu ngi ati akinjira riu day 7 ngimwira ina aina ngeigwa hey nitathe na iguru rwibaru ni damwirire dariki anjira ati we migambo yakwa no nginya ndute na no nginya ekire migambo yake na already besa ni nguete na ngimwira ndi mucokirie besa ciake akire otherwise ni wakwa nyukire nyaga
1: aya athukia
0: riu ri No, gikenyi toge kero ne darega kunengera na wira bene na ndikire murihe na gikimera niguo no ngimera gitumkiria kiri gitumite ndeke kunekerekeria wira so ntondo wira ucio timurite kuwega na muthuri uyo ndirona ta mbeca ciake ngwici ndirendaga kumucokeria mbeca ciake akinjira we ndarenda mbeca rĩu thirikari turi muborithi uria atwarire nake akinjira ugwika nguo ĩ we munengere wira wake na muohora ni nguo reke atware kuria gutwara na rĩu bodego itwara media-ini rĩu rwathiĩ media-inĩ rwatuĩkire ka joke ngwĩciria nĩ ũiguaga rwĩmbo rwa mũthuri waina mũthani hĩndĩ ĩmwe nĩ aenire ngerekana
2: nĩwe warutire rwĩmbo rĩu
0: mũtige ngai etagwo Pastor Mũrĩithi music ĩyo nĩ yarehire thĩna mũno nginya media-inĩ station imwe igatuĩkanga kĩna ĩkĩmĩki joke nene mũno nginya andũ makĩambia producer ũcio ekwenda gũitwo ekwenda gwĩkwo atĩa no rĩu nĩ ndaiguaga ndĩ thĩ mũno ndamenya mũthuri ũcio ndageretie kũmũteithia mũno no he kĩndũ ndacokire kũmenya ngai nĩ ageragĩra njĩra o yothe angĩenda ũmenyekane toguo ngai agereire he mũndũ gwĩtwo Francis nĩ ũndũ wa content iria ekaga twaciendaga twacoka twamũkora rĩu e thĩinĩ wa radio station emũtangathi kĩheo gĩake ĩkĩmũthondekera njĩra gũtirĩ njĩra ngai atangĩgera mũthuri ũcio nĩ tũmũĩ na tũmũĩ nĩ tondũ wa nyĩmbo icio yahanaga tarĩ kũmĩki twamĩkaga fani na nyĩmbo ciake ona ũmũthĩ ũyũ wathiĩ thĩinĩ wa YouTube ũgũkora nyĩmbo ciake ũngĩenda gũtheka wende gũkena ingia hapo utacheka utapatana nayo but twĩ hau ũgĩthikĩrĩria music ĩyo yake rĩ harĩ o message ĩho tondũ obvious no korwo tiratwara na progression kana mũine ndũkĩrĩ mwega kana ki ndarĩ kiine na ndarĩ beat-inĩ rĩ nĩ ũraigua message ĩyo rohĩte tondũ nĩ waigua kĩrĩa kwendaga kwaria so ngai gũtirĩ njĩra atangĩgerera kĩenda gũkwambararia
2: na rwĩmbo ta rũu ĩ waigua ũguo na you are not satisfied no wĩkĩraga logo yaku ya music bo
0: nĩ harĩ hinya
2: because tondũ ndĩragwĩra ũguo tondũ rĩrĩ tani nĩ ndendete kũina no na umugambo ukinjira no ndutage wira unge na uwo nokorwo ni waku ugambo riu producer kuria ndathire producer wakwa wa mbere athikiriria rwimbo ĩ nĩonange akĩrĩ omboka anjĩrire nĩ rwega no ndiaguaga sauti karĩa gekĩragwaga producer kuga rwarutĩrwo kũngĩ mũrie kau ndũrekĩra
0: kĩrĩra
2: atĩ gake nĩ gatharĩku akanjĩkĩrĩra rita
0: ĩyo nĩ kali
2: ndaranjĩkĩrĩra rwĩmbo rũnye ona nĩ ndarũthikĩrĩria ĩ ona ningĩ ngĩrũtharia thimũ-inĩ ngiuga no ona kĩrĩ
1: Gwedi
2: ya tia. No leu ni sokete ngathoma. Music na ndere voreuta. Ee, dai sindo ngenyo na.
0: Na ndaigwa mad ni urarorekereria. Uga ni mad?
2: Katwe na kigeranio kia migambo.

kanyakanya star 447 hash ni ukwiruo chagua boxi moja upate ushindi papu. Dera tuwalana na wana ni deda abia. Chagua boxi moja upate ushindi papu. Hau niho urasagura kwa dhaduku kamo. Teru nye ndasagura boxi na bainya. Nye ndasagura boxi na bainya. Yes, ndasagura boxi na bainya. Na dekira pini yako. Nikuwa mukira SMS igiri. SMS ya bele ni hau kwera besi ya kune siyadhi kule wa Captain Limited kunikuwa kwa lotobora. SMS ya keri ni hau kwera oops kane kwere congratulations. Na SMS ya gatatu ni hau kwa mukira besi ili ya weho tane. Talu ni dona deru congratulations. Ni daheo cashback ya shirigi magana meri ma 50. Diu manasio. Kogwa dena faida ya shirigi magana meri. Jameni jameni. Na dona dide wika. Toda mudo wetu Johnny Joroge. Yes, dagekeo, dagekeo. Boxi na baitha dhatu. Ni amu he giri dhate. Ahore lwa maita. Shioke giri sigiste. Na toda mudo ni frahide. Kiumi yage kino kuroge tinoka wega. Kiumi yage kino kuroge tinoka tuwali diya na jiraja yega. Let me tell you. Negweda kwa device. Hidari ya kuri ya kure huo. Hidari ya kuri ya kugiri yo maithori. Nidiyo riri. Hidari ya kuri ya kugiri yo maithori. Nidiyo riri. Na urafatara ugure tigiti omwe. Urafatara ogure tigiti omwe hau na hau uinuke na besa. Omwe dira tuigana ni aduwa the. Nekio dira iwa tigiti ni omwe. Dakika siya bere tuigana ni aduwa the. Yes tigiti ni omwe adu a bere. Yes tigiti ni omwe dakika isi siya bere. Na guire ona ni direro adu a bere. Iga narimwe kuigira guko. Ni marago dhuo omudu magana matano. Matano adu a bere. Iga narimwe kuigira guko. Ni marago dhuo omudu sirigi magana matano. Siya kweruo karibu. Leuri, we mwenoriku, niki ureka, ukwe datia, mudhikiriria. Duki weka mweki gaka, weka mweki gaka, weka mweki gaka, na weka mweki gaka, ukahudhire wega, uri ya kwa gireide. Nidakwe la tene ni tene, dhudha ni mugiano. Tuki ali ugo mudo wetuo, Jane Wanjiku Mwangi, Jane Wanjiku Mwangi, nidona na awe, nuaguvo giri ikumina keda. Tuko hulida maita na igiri. Kogwa ni kwa lako hulida besa isi maita na igiri. Negeza ogete idike. We mweno liko kweru atea. Yes. Kego higule kafuke ki ofisiali deu. Dako higule kafuke ki ofisiali. Nadage kweru leo weka. Negeza ogete idike. Ni uru muno muno muno weka lothali besa. Lidia gaya kuheta kamweke haa. Na negwira haka igi muno muno uga kwera. Tika ni adu madhu kirie kedu getago odoko isi. Netodo wako iya adu. Adu igi muno makigia guwea. Alea gima kihendio muno muno muno. Na nikiona aginya dhirikari kule hede aru kametika voice siyothe. Negeza ya besi dhuri meweru. Nori wili ya siya hetu kirio neili ya tuetaka genuine. Iru wamele iru ne dhirikari kwe doke na BCLB na makayo license number. Kogu we moko ine mega. Kiri ya kegiri etie utaitheke. No kidu kimwetu. Kiri ya kegiri ya utaitheke. No kidu kimwetu. Gwaya na kuira guo wetigira adauri ni kuhara. Kuira guo wekatea. Wetigira adau. Ni kuhara. Kogu nye ni gweda wae dhimu yaku. Gweda wae dhimu yaku na ihenya. Wae dhimu ogodhi korea wa star 447 hash. Ogodhi ku wa star 447 hash. Ogodhi ku wa star 447 hash. Wana wae ihenya star 447 hash. Wesa agulide idhado kule ule mwen. Nidona adone mabia kuchangamuka. Peter Koigi. Yes, Peter Koigi Friday no ya mudhenya wa omudhi. No aheo shiri giri 85. Tuko kuhulira maita na igiri. Siuke giri 170. Tuina mudogo to John Wabugo. Tuko kuhulira besi ya kumaita Mary shiri giri keda. Siuke giri kuminainyanya. Esther Wajiko. Yes, Esther Wajiko. Na wende dona no aheo shiri gisi ya ku giri 32. Isi one giri 64. Kogu we uratu dhikiria ohari ya hoze uri. We uratu dhikiria ohari ya hoze uri. We fage. Abe we gulide tigiti usio omwe takara. Abe we gulide tigiti usio omwe takara. We gulide tigiti usio omwe takara. Ne dhainya dagi kamirogo ire. Gweda we fage. Dhainya dagi kamirogo ire. Dheada we fage. Dheada we fage. Dhainya dagi kamirogo ire. Dheada we fage. Odhie kore ya wasta. 447. Hash, diyekula wa star 447 hash. Diyekula wa star 447 hash. We shagulile box yeo. Ule siye niyo yaku ya munyaka. We gulile tigiti usio omwe. Tuweze aduwa ya magana matada tuwa. John Waweru. Wa Mwangi. John Waweru Mwangi. Shirigi girimo kwa jawe nasio. Tuku hulida maita ne maita. Mere shirigi giri kumina igiri. Monica Wajiko. Yes, Monica Wajiko. Giri 26.
turakorera maita na igire iyo ni box namba ithatha tu ni dona mudu ugwitwo Michael Dungu yes Michael Dungu ona ni dakuona nwanengererio ciaku ciringi igenenge giri naite tu 92k tukuhorere maita na igire otherwise good morning na karibu sana yes legio muno muno good morning na karibu sana na gikwire kenyo na kenyo sikiwana gerada alia hothe uri wewe ngangana ginyo tigire na wakio na kidu twarikane na ari thai nyarage kamirongo iri na igire tukihigura gikafo where we far game oinuke na besa egwira no ugerie munyakarito ria mbere wage kuinuka na kidu yes no ugerie munyakarito ria mbere wage kuinuka na kidu no no uko kwara thitwa gatha kama itamerika na matatu kogu ungigura tigiti umwe wone ndu unona kidu ke ngoherutha ugure tigiti wa kere ngoherutha ugure tigiti wa kere tigiti wa kere ona waga kuheo kidu box niyo fataduga seje box yo wena mweke wako inuka na bonus ya shiringi giri ithatu yes kwena bonus ya shiringi giri ithatu hari mundu wothe kugura tigiti igire ari maraheo bonus na ari maragwira bonus ino ni andu magana matatu ugigura tigiti wa kana nawe ugure tigiti wa kana ugigura tigiti wa kana I'm telling you wena mweke wa kuinuka na shiringi quarter million lirikana twina andu aigana twina andu ikomineri maraheo giri magana meri ma mirongo itano giri magana meri ma mirongo itano no nginya ugure tigiti ithatu hari box yo washagura guthie na iguru koguo kuma tigiti ithatu guthie na iguru uria uguthaka maita maingi we noguo ukuongerera mieke yaku yaku inuka na besa uri duge focus na 250k na 250k focus yeno ri ni tigiti ithatu guthie na iguru ndiwe kana ni nyaka na ikumi kana ithano kana ni 20 na umenye ugithakaga tigiti icio ogwo nogwo points yaku irongeririo ogwo nogwo urongerera mieke yaku inuka na bonus ogwo nogwo urongerera mieke yaku inuka na besa nyingi boxing iria ucagurite tarĩu for example ndina mũndũ ũgwĩtwo Johnny Dyer mũndũ ũgwĩtwo Johnny Dyer boxing namba ithathatũ aramĩgũra rita rĩa gatandatũ koguo athakĩte maita 6 na box ĩyo nĩ yamũhe ngiri 102 ngiri 102 angĩhũrwo maita na igĩrĩ nĩ ngiri magana meri mainya are we together thaa inya ndagĩka mĩrongo ĩrĩ na inya ndagĩka cia mbere ikũmi nĩ ciainĩkĩrĩra rĩu niĩ nĩ ndakũrekereria ũgũre tigiti nyingĩ ũrĩa kwahotekeka ndakwĩra tigiti igĩrĩ ithatũ irakũhe mweke wa kũinũka na bonus tigiti wa gatatũ gũthiĩ na igũrũ ciringi ngiri magana meri ma mĩrongo ĩtano andũ ikũmi na erĩ andũ a mbere ana maraheo thutha wa ndagĩka ikũmi mbeca korwo nĩ niĩ we ingĩagũra tigiti o ndagĩka o ndagĩka o ndagĩka tarĩki-inĩ 18 Septemba mwaka nĩ kũinĩkĩrĩra ũrainĩkĩrĩra no ũgĩte nĩ ũkagũra kamũgũnda karĩ kamwe ka maũndũ marĩa wandĩkĩte harĩa resolutions ciaku mbeca nĩ ciagĩte biũ no ũgĩte nĩ ũkarĩkia kũrĩha mathirĩ mene mbeca nĩ ciagĩte biũ in fact no ũgĩte nĩ ũkaiga kawĩra nĩ ũkaiga gatuka nĩ ũkandandũra gatuka gaku mbeca nĩ ciagĩte na tondũ nĩ ciagĩte na itiagĩte harĩ we wikarĩ na nĩ ũhetwo mweke wa gũteithĩkarĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo quarter million haharĩ ngiri magana meri ma mĩrongo ĩtanorĩ ndũkĩhũthĩre kamweke kau wega mũthikĩria wa gũkena tondũ ndigũcokera ũhoro ũyũ rĩngĩ niĩ ngũkũhe ndagĩka ciaku cigana ũna haha ũikare ũkĩgũra tigiti waku ndagĩka ndagĩka nginya rĩrĩa ũrĩtigĩrĩra nĩ wona kanyamũ twarĩkane nĩ kũrĩa gwa star 447 hash twarĩkane nĩ kũrĩa gwa star 447 hash no kwambatia ino top 10 na 10 ngĩonaga ndũmĩrĩri ciaku andũkĩra Facebook thagĩtahi wa nguyo Facebook etha gũkena FM Kenya thiĩ kũrĩa WhatsApp nĩgetha maũndũ magĩkome sawasawa ngai arokũruta hau hatĩka-inĩ ĩyo we bata nĩ wĩtũme ũikare ũkĩgeragia mũnyaka waku ngai akwende akũgitĩre akũne kĩrĩa ũrerirĩria yes gũtha mũkũyũ Wedokera star 447 hash

ndamuhoera uguo muthenya wa umuthi ngai ndakareke gutumane oi ategwateire kiria arenda kwigwatira muthenya wa umuthi. Welcome back and cut to present mama Aisha naka ndamuhoera umuthi gutigatuke ategwateire kiria arenda kwigwatira mehamwe na mundu gutoka roji wa waru. Yes, so nawe haria hothe uri nawe haria hothe uri githie na mbere na haso yaku ni ngwenda onawe ngurathire maundu mega twirathire maundu mega tuhoe ngai muno muno muno ndakareke gutumane ndakareke gutumane tutegwateire tegwateire kiria. Yes, kiria ngai arenda twigwatire muthenya wa umuthi guku ni wa ukene family but top gwakirwo atia wi mwega wi thayu. Yes, yes, hari kindu kimwe tuhoyaga, dear God, put me in a position where I don't have to beg. Yes, I don't have to beg. We don't have to borrow. Yes, we don't have to struggle. Ah, uguo ni guturaho ya ngai. Muthikiria ni wa ukene FM guku. Good. Ni gukwirite uria nawe uguteithika handu ha gutindo gikomba mbeca na ugika. Ni ndona hauma na gathina ka mitambo kidogo kidogo. Andu aingi matinanyita matho na mitaratara na ni ngenaga muno muno riria andu maranyita matho na mitaratara tondu andu mateithikaga na tondu andu matinarumira matho na mitaratara. Ari kaundu kamwe tungwa nda nyambe njike haha riu. Ni kwenda kwamba gwetha andu magana matatu. In fact, ni mundu wothe na ndikwenda kumenya kana ni mundu uingirite kurugu kana ni mundu utaingirite. Asa, hari kaundu kamwe tu tugwika. Yes, ndienda twambe twike ngano njithi haha nigetha twambe tukwamurane haria mundu akwamite. Twambe twike ngano njithi mboco ya gwathi ni ngano njithi na niĩ ngũkorwo ngĩheana ciringi ngiri ikũmi kũrĩ o mũndũ as long as nĩ akũgũra tigiti ũmwe peke yake ciringi ngiri ikũmi harĩ o mũndũ as long as mũndũ ũcio nĩ akũgũra tigiti ũmwe peke yake. Koguo mũthikĩrĩria wa gũkena harĩa hothe ũrĩ ĩndĩ amenya nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩkũrĩ tondũ ndagũtũma kũrĩa nĩ kwĩ na mũgomo wĩkuo mũgomo mũnene mũno kuma macini ngũ icio ciumanaga thĩna kidogo kidogo mbeca harĩ andũ magana matandatũ no andũ ikũmi na erĩ mahetwo mbeca. Koguo we ũregete kũingĩra nĩwe ũregete mbeca na we ũingĩrĩte ũkagũra tigiti ũmwe ũkaga kũgũra wake na wagatatũ wa kana nĩ mbeca ũrarega na nĩ njĩra ya mũndũ kaba wage kũgũra tigiti ũcio ũmwe agĩkorwo ndũrenda kũriski tondũ kĩ tigiti wa kerĩ tarĩu mũndũ wothe ũgũrĩte tigiti wa kerĩ tiga andũ erĩ tu peke yake matahetwo ngiri ithatũ acio angĩ othe nĩ maheo bonus. Mũndũ nake ũgũrĩte tigiti wa gatatũ e draw-inĩ ya ngiri magana merĩ ma mĩrongo ĩtano niĩ ndiũĩ kana nĩ ũgũrĩte tigiti ka ndũgũrĩte na ndikwenda kũmenya by the way no ciringi ici ngiri ikũmi tũkũnengera mũndũ o wothe bata.

Williams. Go hekerera. Ndege kone imugwaja. Azia korogi turuka. Thank you very much. Mbere tuigirite thini wa let's talk about it thini wa idha riri ni gatho begucokerio gatho nĩ ũndũ wa gũcagũra Ukene FM Robotop gatho nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ haha thĩinĩ wa night shift sent sana santa nĩ metha mwĩka na understanding nĩ kwapa na wewe tabarĩ yaku ya kwaria kwĩyaria na kwaranĩria tabarĩ yaku ya kwaria kwĩyaria na kwaranĩria Kama uwaja nisi inikirira nengu kuririte si inikirira Hakuna vingine Tuna malizia hapo Zabron Muso Kimutiso Sino wadhi na 70 Ogwe tuo Julieti Waboi Sege Sino wadhi na 35 Rama kwa maiki ya maito maigithi ni wadagika isio Kuma tegeti ya dagika Ikumi na idatu Ginyo dagika yogo ni 20 minutes Dena tuigure Drew ya idare ile akina suspita dira 7600 kina ogwetuo Gabriel shilingi ngiri ikumi ogwetuo Boniface na shilingi ngiri ikumi na kenda ogwetuo Zaweria na ngiri ikumi na kenda ogwetuo Nixon na ngiri ikumi na hapo ndio tunafungia hiyo tawanyuka thĩinĩ wa asino wamwe kila dakika yumanana kila dakika yumanana kila dakika o dakika turuga thĩinĩ wa Drew ya idha riri tario wona waingĩra rita rĩmwe nĩ ciringi ngiri ikumi na igĩrĩ kumi na mbili 12,000 naingĩra rita rĩmwe nĩ 12,000 waingĩra kuma rita rĩa kerĩ kwambata ũguo kĩrĩa ũgũtũngana nakĩo kĩnyihĩire ciringi magana matatũ ũrahũrĩrwo maita na ciringi magana matano kĩrĩa ũgũtũngana nakĩo kĩnyihĩire ciringi magana matatũ ũrahũrĩrwo na ciringi magana matano thĩinĩ wa draw ĩno rĩ ũrĩa ũrakorwo atongoretie wiki maita maingĩ ena 110,000 wa kerĩ na 65,000 idhaa rĩrĩ ũrĩa ũgũkorwo atongoretie wiki maita maingĩ nĩ ngiri igana rĩa ikũmi wa kerĩ nĩ 65 kumani na dakika ĩno ya kanana ũguo waingĩra rita rĩmwe ũrĩngĩ thĩinĩ wa draw ya ciringi ngiri ikumi na igĩrĩ no kuma rita rĩa kerĩ kĩrĩa ũngĩcemania nakĩo kĩnyihĩire magana matatũ unapigiwa times 500 ũguo nĩ kuga ona ũngĩgĩa ciringi 20 unapigiwa times 500 hata ũkipata 20 bob hata upate 20 bob mwanyaka waku ũngĩgũtwarĩrĩra na ũkore atĩ ona atĩ wakora nĩ ciringi kĩbaũ ci hau ũguo rĩ ũhũrũrũ na maita magana matano rĩ ũrĩndĩ wĩna ngiri ikũmi kuna 10,000 ũkona 10,000 ũkore ciringi igana ũkona 50,000 ũkore ciringi magana merĩ ũkona 100,000 na we ũngĩkora magana matatũ nĩ 150,000 thimũ yaku nĩ ndĩ twambĩrĩria ndio tumeanza sasa kũingĩra rita rĩmwe ndĩragũtwarĩrĩra thĩinĩ wa ngiri ikũmi na igĩrĩ 12,000 no kuma rita rĩa kerĩ kĩrĩa ũngĩcemania nakĩo kĩnyihĩire magana matatũ ũrahũrĩrwo maita na ciringi magana matano kĩu ũgũcemania nakĩo thĩinĩ wakĩ wa box kuma namba 2 mpaka namba ngapi mpaka namba 6 rita box kutoka namba 1 mpaka namba 6 box inaweza kuna ile ukwenda zote ka namba 1 and 6 kile kutoka na kio kinyihile shilingi magana matatu kenyu kuru maita na shilingi magana matano kile kutoka na kio ugo ni kuga kule mwodo ige ilo shilingi giligana na 50 hau age gira tugana na shilingi magana matatu adhimu yaku ndiĩ harĩa hũragĩra thimũ ũhũre star 602# na ũririkane atĩ ũngĩingĩra rita rĩmwe peke yake ũrekora thĩinĩ wa draw ciringi ngiri ikũmi na igĩrĩ 12,000 ũcio nĩ mũndũ ũraingĩra rita rĩmwe thimũ yaku ndiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ mũnyaka waku ndũĩ harĩa ũrĩ na ũgũgĩkora wĩ thĩinĩ wa ciringi ngiri ikũmi ngiri ikũmi na igĩrĩ 12,000 star 602# kana
we kore no wana kedo kenye hile magana matatu uhuru maitana sirigi gili uhuru maitana sirigi magana matano na wali likane we ukuro togore tiku ikia maitama igiri no idari ili uramo kira gili gana na ikumi wakeri 65 45 no igira 19 umeingia 05 umeingia 15 umeingia 15 umeingia 51 umeingia 91 umeingia 92 umeingia na 92 umeingia maita meri uri kuga ewe na mabiriria gutengerania na shilingi gili igana na ikumi 110,000 umeanza kukimbizana nazo ni wabili yote ngani na giligana na ikumi etodo kikoro na wakoro otogoretie wikio maita maigithi ino idariri igana na ikumi siro waka kurewe right away star 602 hash star 602 hash alinikana kumani tara ya kereo geigira osemanie na kedu kenye hile magana matatu wawo maita na shiriki magana matano ugo ni kugatia sarania na kedu keu ginyo okio ni tafutana nayo mpaka uipate sarania na kedu keu kede ino abox ginyo okio ni eitha nalitara ya gatano kena nalitara ya gatada tu imagine hudirita shiriki ya kuigana lea 50 ugatugana na shiriki na tuge ni igana limwe ata tuseme ni 100 upigiwe times 5 times 3 times 500 that is 50,000 iso ni gini mirogo etano maadhimu yaku ni hari hura gina adhimu hura star 602 hash star 602 hash star 602 hash tengena haguo guwa maadhana na keo kila gedi ni wabox iginyo keo ni taftana na yo mpaka uipate ona kugetuka na wengi wabox ina wakora ina abesa we tafutana na hiyo ingine hiyo ina less than 300 todu unao togane na mweke waku na mwenyaka waku uhuru maita na magana matano imagine uigiri toka kora box ina shiriki magana meri unapigiwa times 5 that is 100,000 star 602 hash kana nilitara ya kaigana tafutana na ayo kana nilitara ya kaigana tafutana na hizo boxes ziko na hiyo na higwe orazgara ya koguweri no togano na besa igie nyiki dhini wa box edona shiriki giri 49 ni shia di shiriki giri 26 ni shia di shiriki giri mugu wajana magana matatu ni shia di shiriki magana meri manaite ni shia di wakone kuga osi yoridi ya lidri ni ya kuruno maitana 500 sasa ngojea hapo bahati ineza kuangu kia star 602 hash star 602 hash ya maliza ili udiwe na dakika isio 90k delete.